kuo asumje hine ene nyidi oya nsa kuo tumi ra obutentim akimi muhiri da sipe do perima osia dia ye kentika ehuna babri woni ni awoni.

0: balance ni be create me bu salansa ba no eje ko na tia beti gong abu
1: enso ha come
0: na me wote bro no be so dia say buntu twa kakra ya pam kra kra kwan no na ka intimi ni akoni aba se be create ni won maka sempa bi na mo be create me ka sa mimi nyu su ka intimi ntia debi wa mo pata pa asem no nko fom kakra na debi bi say yes you to me ya niam ayina bi eye de na dana ne ho awie na ne ho awie sa dana ma jure wa jua cause atuo we sha me pa say just a essa ba for me pa say never advise this na e bi na yes on petro should be in ho na afimu no nyina menim ba bia na bosome na duro me nya nka bepe wo wusi afinu mu a enya ahyase na na oda ato na mu ye ko be say ni mfimfin no e ko na wie ye no e won na to yefo na ni brepa be say to no betua wo mu na duro mfimfia na e ko na wie ye wo ye ba afinu ma na general na ye ye wo sa aye in time happy sa na bi biasa adena afinumu akoka kra na yesu ni petro wuntu ato de bozo vi o magu so enya bua paye sa to no muntu yo enya bua paye kra na bi jitu so yesu said that the way nyina yensa na homa ye sna chidi fo way nyina ye befam the last number cast system back which love e do general man o jiji ntoku ato ye bro no so obonguna no unity na oban wo kemu asmanya agro o ze dem do ba bi kwa na be pema bomai ba mi di onim se elder tiato e do ba ya na kwatwe ama no this year ye do june mi nyantu ya mi ntoku ato kabi aza ye ya no betwam no wahye da chi abe o betia betia the mind na kwenim se eda